ba sale se yan o ni le fo o me ni yan si ran ti ojo ati sun fe so saye ojo mebo